0: 95.3 FM Radio Sapiencia.
1: Osubirila. Aga emeriri nsogbu. Na group chat ezinụlọ anya. Ya mere nje si ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara. Nani otu ụtọ. Ukwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka. Yabasi. Osu ụtọ. Nakwa clove me magista.
1: Nri abalị. Bịa n'udo maọbụ norobegi.
2: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

0: Hello, good morning. Your name and location?
1: Good morning. My name is Ike. I'm calling from Mumbai.
0: Ike, you're welcome.
1: Yeah.
0: Go ahead and pick your language.
2: Ujumanko. Otutoma, Ike, keke ime.
1: Ujumanko, ay demma, omu omu omu kani.
2: Ay desimma, oh, na aganehu.
1: Yeah, biko obero kungwa ni iku ogo na umunna ndị nọ South Africa juru na ha ama nọta obodo a. Ha amakwa ihe ha na-akwụ. Ha amago ihe ha gaji ịbanye n'ime ma ha lọta obodo a. Ihe anyị ikpe amakebere ụfọdụ n'ime ha. Ụmụanụ ọbụla ji ezinụlọ na Naijiria na spend not less than 6 or 7,000 naira every day. So ụfọdụ n'ime ndị agbata obodo a ma ha enwezi ime ịgba mbọ. Ọ ga-abụ ihe mkpọbụ okwu nye ha. So ọ ya mere ụfọdụ n'ime ha ji jizie ha ma nlatazi obodo a. So mana ndị South Africa na-eguzi ndị Igbo, ọ bụghị ezigbo ihe ka ọ wụnyere ha. Ọ bụghị ezigbo ihe ka ọ wụnyere ha. Ha ka ga-emecha the great ya n'iru. So ibe nna rịọ ndị be anyị nọ ebe aha wụ ụmụnna anyị ndị nọ na Naijiria, enwe ndị lọtara alọta ka anyị nwee ike nagide ha. From organizations na NGOs ndị na-eme obi ebere, enwe enyemaka ga-enyere ndị si South Africa wee lata obodo a. Biko ka e nyere fa, ọ bụrụ na anyị arụmụrụ ha ụlọ, arụọrọ ha ụlọ, chọtara ha biznes, nye ha ego ha nwere ike na-eji azụ ahịa ka obi ghara ikoropụ ha. Gọọmenti eleba anya na ndị ahụ establish ha, nyere ha aka ha standị anaghị dịka biznes ma ọ bụ n'ịkwa mkpa. So ihe a bụ arụ m nwere etinye n'ụtụtụ a. Udo dịrị ụlọ.
2: Dokwazie gị, daalụ hinne.
1: Yawa, thank you.

0: Ima na mwufo du, ndi madana ya ma, itutita hasi ya agucha. Bia kama mwufo onu gosige utu osene. Lanya, ubuwa onye mwe mnara hura. Nge mi hufo du, ona ama ya anya ya. Osetigo, kawaro hira me, auto update. Kanyi chere, kote nje ige. Mm-hmm. Nkabi itubu sign. Kamu webanye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi. Oberoge, onye mwe mgabanye ge 3. Eh, hey! Obanego, nga refresh app ni nini dina phone ya. Osoko dia Bruno na ze use ha. Ima kona mo atori ma he ni nene me online. Ngwala anya ki hood nbo geti mo tata.
1: Jeke, tata mse rubu agula.
0: Gini ka ngwara unu.
1: Sa anya ki miri o ka phone dia app ime obule nelu data ge. Tia yana auto update gi. Lemo nwere app ime prezoro na akuku na erige ego. Me cheta bo ndi nana ye use bo obule tiere data na phone gi.
0: Mwa, ako phone gambo. Obro ni dozi data go ofuma. Miaya, fichonu.
1: What you thought that data guitar? Leave it 100.

0: ha bebe anọ maka na ha na arụ
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist n'ụzọ dị MJ Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria Limited.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha hip bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha hip bam, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha hip bam dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.